Lunch break feels better, no? I am Irene, kasama niya dito sa Kaibigan Radio. Updated ka sa news, plus the best Pinoy and international hits.

sala and I'm not sure kung anong oras babalik. Saka hindi ka naman kilala nun mo.